0: Oro mi le ti. O se e ba ba igbo na. E ka ro.
1: E ka ro.
0: E ka ro sa. Ogbeni John Ololufe Awori. Eyan Ogbeni Ayuba.
1: Mo je ba fe, mo ba fe ko nu awon awori e bayi.
0: Ah, o o da da, I no gidi le de fe yan mi. Eh no problem. O ti bi lawo mi re. E le ti toju omo, e teju omo wa fu wa.
1: E ba je yo ajo be ipere.
0: Ko si wa la ka te ba. A ka te ba pele be gbu lo loboro won fun yin.

0: nṣiṣẹ adua
1: be no ma
0: baba sha adua fun aba bo ba nṣiṣẹ da keji
1: baba
0: ba ti se na la adua e o ba
1: a
0: ma lo la aro to ni gbogbo eyin te to wa ni le mu ipe mo e ba wa toju yoku
1: mo loyin o
0: a ma tonjo mi oyo yo yo ye je
1: e jo to ye tani ti wa o fa o si ya sala ko so nlo ruko temi o
0: loruko lo tu agba oga agba fun lese radio 113.5 mo gbani abiola peters ba tin din lo ndi ba tin ka ajon ka aro ni baba te un na ma ba te fi mole ade to wa to ke oluwa le loruko ni a lo layo a pada bode pelu ibukun repete
1: ami
0: e se pupo tente ti si wa

na alakoko asiko re kwa wakati zuhuri asiko tanki zuhuri tama siya ila izaza alati shamsu unani tumbaye ankabadi sama kuni arimeji sama wakaza zili viziyada tibu jiwamenya tuwabere sinliku oti juu mganga la wabere sinliku wa isa abu amaye gawu gugwe yonima la gumejila wa isa abu anfe ayu akara fi saifi anfe tuba jasiku tinjasiku eruni anfe ka loruni lara ila an yazida zillu kulli shay'in rub'ahu ba'da zillu allazi zallat 'alayhi shamsu anfa ki ibujamenya koleku bi gansi layin gbati oti koko sheriku lagwede meji samani yon toti yobuji wakila ama kaso ipe na mafa inna ma yasabu zalika lilo ila lara tanya lo lara yi amfe fi masajidi kujanu mashashi kiishe kwe kwa lori nyaju abimbo mi liyudurika nasu salat ninu amfani nilo lara unani kawe yali baru wa ama rajuli vi khasati nafsihi amati ya babe daimu kifu harare wa walu wakti abdalu lahu akoko asikoni walu wafu oki wakila ama kasa igwe na mafa ama vi shidati la harri tuba igwe wanuni umu kakaka wala abdalu lahu ito dafu entube kiuni ayu wida biha kodia ki mimuni lole jie wa inkana wadahu kuda bushikuni kalufa edaki ni kauli nabi sallallahu alayhi wa sallam ni tuwewa nabi sallallahu alayhi wa sallam tagwa anu hadisi pe abridu bis salat ejaki ejaki piponi yunare kumawale jie ejaki piponi kumawale jie fa inna dawidaju fa inna shiddata al-harri min fa'i jahannam ari paka kanni atimimu re tumamunni ninu mimi jahannam ninu mimi jahannam gaga ba ti kanu hadisi be jahannam sukun salam wa so volam pe ina talam fi dawn ulle debi gongo roju tuara alawa fulai ikuma mi kuma mi le meji ni ala koko ona ni ma fa uruku deri ti gbo eyan ma we ti le ati be lo that is ru ya rama to ma fe shikini die nayo agba na to ba mi lenkeji ya jahannama ona la sikwo ye olofa to hi ma ta yan lara olofa to bi ma ta yan lara to ma yara to ma fo iti ati be lo Allahu alam abawani wa akhirul waqti ripe kun asiko ayila ayyasir jalla kulli shay'in mislahu onna ni be kibugu nka to du sinu ni koda bi tan suwenya bada zillu nisunaha lai ibati iboji biporun ni jire koja wa wal waqtil asri akoko asiku ti alasari ni akhir waqti zuhur onna ni asiku ti ayila pari wa akhiruhu asiku ti alasari pari ayya sirri zillu kulli shay'in mislayhi onna ni kibuji gogo nka moje tamsture bada zillu nisfi nahar lai ngati iboji ibatun beni atari ti koja wakila ama ba gasa igwe